0: nagtatanong ako kay Charlene at Falcon. Kay bandalwa nagaharot ang friendship din.
1: Next!
0: May nagtanong pa nga sa akin kanina, sabi, bakit mas masarap makipagharot sa friendship kaysa sa ex? Bakit ka naman makikipagharot sa ex? Ayun pala ibig niya sabihin, yung ex niya, hindi masarap kaharutan. Kaya nung wala na sila, yung

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.